mangut la awa mangota to. Uwolo UMKM to hulun talo botia ma olai iyo. Lai iyo boti bila-bila he to tahi popotalia lo kopi. Wau modata olo tame mengilu kopi. I odu data lo tahi po balan Jawa tuwa to UMKM ma he opia lo tahu. I akademisi to UNG Muhtar Ahmad lo otanggulai wolo uhe moali boti tuwa to usaha lo UMKM ma olai iyo. Modata tahina awama o utongo tali kopi wau tidilah epo. Maimo rodawa ekonomi wau maimo olai ati la pulo UMKM. Ipotala UMKM beti de dilabo mai rame lio ubilo-bilo. Nabo olo mai po otapula lio hunalai iyo usaha lo UMKM beti. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lembo alo mongotani utangutangula huyula to desa dulo hupa ilang dala lo wono sari to bualemo ma hipopona oa lo utangula lio teknologi prebiotik umai mopolai hasil lo pertanian. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai deu modernisasi pertanian beti mai mopolai ati lapulo waututumulo mongotani. Lai o jamani masa tia beti musimata lualo alihu dilamalo poluala lo onggosi nabo hasili olai iyo. Kokolio abuti umalipo tunu wa potuhata ode lembo alo mongotani to uwe wolio mao sabu mo olai hasil lo pertanian. Iti wagup ida sahida Rusli Habibi lo harapu de u teknologi prebiotik beti musi pona-pona olai to umalo onapa atilio ode tada-data. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.